katawan. Ulan niya rako, palyan mo ka pa rin yan. Nakakat niya akin, tudok ay tudok mam. Ating karat niya naturakan, ulang din nagigwak pa rin yan. Ano ba naman magbag-sipak barman, sipak barman, nagabarat, subong ayong